0: kapag video call tayo ngayon.
1: Good morning, everyone.
0: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
2: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
3: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
4: Ba, yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
0: Ah, kakapadala ko palang last week. Kamus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
4: Ha? Meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
3: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
0: Ikaw, late kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee. Nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
5: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
3: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
6: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
7: Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa programang Kasanggat Kalusugan na hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Huwag nating kalilimutan mga kasangga, meron tayong magandang sabon ha. Yun pong gandang natural, skin whitening soap, green papaya. 135 grams po ang kanyang timbang. Kung gustong makatipid, pwedeng hatiin ha. Kaya with calamansi po ito. Tapos mayroong green papaya, mayroong pang calamansi, isipin nyo. Alam naman natin kapag yung calamansi ay ikinuskos sa ating balat, abay nawawala po yung amoy, honey. Kaya malaking tulong po yung gandang natural para sa ating skin, ha? Tapos yung pong isang sabon, gandang natural, yun naman papayang hinog. Itong papaya orange, yan po yung skin whitening soap, ha? At may tangwas na, may turmeric pa. Kaya napakaganda po ng mga sabon natin, gandang natural po yan, ha? Tandaan natin. Yun namang mga kasangga nating naghahanap din ng sabon na may sangkap na bayabas or guava, yung po'y extract, tapos may sangkap din na alternate natin sa bayabas-bayabasan, ay ito po namang neem plant. Ito po ay germ fighting action. Yan, ha? Maliwanag ha. Kaya yung tatlong sabon ha, alam ko po namang pagkatapos ng ating programa at kayo may lakad, kayo po'y maliligo, maghihilamos, gamitin natin yung gandang natural. Sigurado po, magugustuhan po ninyo yan. Ano?
8: Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soul. Whitening

So yun po mga kasangga, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, abay happy happy birthday po. At sana'y masagana ang ating handa para naman tayo ay makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo kong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon, ha? Mag-sharon. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Tugtugan mo nga ng happy birthday kasanggang Arvin tong ating mga nagdaraos ng birthday, ha?

At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina, kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title, ano magamit? Title ba o may titulo? May titulo, may certificate ano?

0: So yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, FB Live, nariyan po si Kasanggang Hernan Oribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras eh. Magla-live po yan. Ha? Ilalive po niyan ang programa Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po ha.
1: Correct!
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat kasamang Kasanggang James. Kaya salamat po ng marami at ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Angie Marcamonias dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
4: Kasangga at Kalusugan,
2: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
5: This is your only one.
6: Your only one.
7: Your only one.
8: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
9: 1FM. Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Liverate Pro.
1: May silimari na.
2: May multivitamins pa.
1: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
1: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
0: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
5: Alfredo Catario Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagigla din ang aking pakiramdam.
4: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kabalan! Expect something new!
13: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
14: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
13: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
15: J-Mar. Tudo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na! Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na! One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na! Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na! Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na! Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
16: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
17: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
18: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
19: Saan? Sa radyo.
18: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
19: Medyo.
18: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
3: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipadua, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Yung Markapsul, Markapi, saka yung Choco. Itirim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Markapi. Si Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
2: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
10: Saan? Sa radyo.
9: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
10: Medyo.
9: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.